0: vizinha o bom que toa mas é que olha ninguém o ano himenihu naraninho morria o rica mas em macroyala
1: oi vizinha nelo nem calo muito teola mas Kiro kulumuo hawa, tiva oku upwele nilaka. Oku kila masa ni kuma mipompe ni mpaka nkintali ni mwaka.
0: Mwata sheni ya vizinya, oku kila masa uwa nyinyo. Mro tipi hehime?
1: Hoye vizinya nkitipi hehime. Mwimare la miki nguria masa nkuma mipompe ni vizinya. Mwani suwe la were province ele ya niyasa, ni ekavi hero ya ikoverni yo Japan, atwani uria masa ni kuma mipompe ni. Masene yala, aharuwa thumpuwa maitishtri tu sa umavago, umuembe, umajuni, ungauma, ni thumpa kipunisipi yu wa mandimba.
0: Natuwa vizinya, mga suwela.
1: Aya vizinya, timuupu welele wa ekovernu ya Musambiki, ni ekavihiro ya ekovernu yu Japan. Ala ntonere la wera ya avheke masu ure ruburia ni kuma mipompe na tuwa provinsi ele ya Niasa.
0: Masi, isheni ya yawi masi okumelela mipompini?
1: Vizinya, alati masu urero ura ahinta nyira ireta. Wa masene yala, ankala o koki wanawihi wa makinta alenu wakula mutuntuna. Nini uraka masala, nini sakira ireta sohia na hiena wasesi ntanyira maha ura masu uhire hereriwa. Ntoku ireta ya mirimani movaluwa. Kolera ni kina sene neto minkinrua kamalusu kila wasasa masu wera kiureko wani na namwana akankalo hipi soro shikolani
0: vanonto kinona mahaya yowo kihinawona kani mahikweni yala na vitu mikina kwela masene yao piho wani kinikeresheni vizinya
1: keshumpe vizinya Mwase weta, mpako mwala numbaha maasi mpwa mwai provincia ela, okelo hulu mana shine nali, tie tuyo hishu pani waku veya.
0: Kwa shukurela vizinya, mwokika vihera vanchene, upache romelo, miyo na mwosaka nginhala uriaka maasi apama okumalela mipompini.

ko wandi ka pano himbe jeng ku pika ni na shiyao ko wandi ka pano himbe jeng ku pika ni na shiyao ko wandi ka pano himbe jeng ku pika ni na shiyao.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvecheta, vanchino wetu wa 238 metu. Onda media, frequency ya kwenda la 1260 kilowatts, neva FM, 89.1 megahertz. Amuno ntawa njishina tukwamba, umekanyala jipa 90.6 megahertz. Machango jiputikizi ganta nasional, kukupika nika hapa 101.7 megahertz. Kumarupa hapa 105.6 megahertz, kumkwamba 90.4 megahertz. Ungas wampila, ukupika ni kama nota wanjeshinga pa 88.6 megahertz. Undai kwa mbane kwa Jumatatu mwashi njetospe. Lelo jino pa masku wakungaidi mbambosa na gawidi. Mwezi ya uno wa Julai. Nchaka shadu shumile 26. Kanyma kato waji nashi njeto kuzinda wale sukumapotum. Utawaji nkupika nila ngani siya kuku na kuku ushe wa Jumatatu jino. Sana jino yetu pa shia mpaka mudaja 11.50 minutos pondia mwashi njetoswe. Anama ngwe tu tuchelele uri. Ndazo ziyo spesiene setu di nkupika nika karibu.

0: ya vizinya ni nkuruwa aga namazuga nonga ngubo nata kushirima anta bana shivenu ana rano nelia ku America pa muzivano
1: ngava ila vizinya tudi pano pano nambo ee sano jinombirire kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abielea kutile mezu kunyumba jenu ana zotile shirima
1: ngava yele sano jinongwa mezu gambone gamumpope ngani nyimanya kuti amunom provincia jeniasa nishika mchirio cha boma janchi la ambo cha japao akumbole che kuzola izima ya mbone ya mezi gami bobe nobe nobe azuzile madistritu kumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu munchi la ambo cha Mosambiki pampebe ni shugwanje chibalakani ni boma janchi la ambo cha japao jaika Yusufa yu pakula shira kuti wanduwa jinji amwajimezi gambone amwana mprovincia.
0: Anaelea kuti yu mezi gambone soni gami bobe ni shishi?
1: Haa, gadi mezi gambone gakumwa wanduosbe. Akutila mezi ga mibobe pakuja hunde njezi yetu. Katima katukumwa gale mezi ga kumbolikanga tupata ilwele ya kugula ni amatumbo, kolera ni ilwele ine. Ikuwaga mkututandila, anaga tudinkumwa mezi ganga gambone. Kuleka yeleyo, pangu ete mezi gami pope kunyumba. Sano jino tulesle ya kulawa nope, pakuja kuzoza mezi. So ni wanashi wangu, kakuchile wakwaula kuchikola.
0: Ano mbika ni shiri ya vizinya, nalula ganso vile. Unujua unga saka mezi go kunyumba, anande ndijewuti.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuna utukwada la shila kupika nika hapa nchini wetu watu 238 metu. Onda media, frequency ya kuendela hapa 1260 kilowatts, nipa FM, kwa 89.1 megahertz. Amu nontao njishinga, kumekanya la shila kupika nika hapa 90.6 megahertz. Sihariji ngani, nchiputiki istiosa kunsina wale zikumaputu, pakumanyisi yane yukupita muno chilambo cha Mosambiki, ni nyilambo ya kosa. Tayati sana jino ngani siya tupashia usia kuendelezia kumpelesha la mwastudio muna. Kupika na kwa mwane.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

Bondia ni kuchelwa kwambane mwashi njeto shpe vandi kutubika nla. Jise ndayo ije kumpelese la sana jino ngani siyetu paishia usia kuendelezia. Lele jino Jumatatu tunakuenda pa masiku mkigedi mbambosa na gaviti. Mwasi anuajula inchaka chatoz mili vinti sesh. Zivikane ngani siya kulungwa siyetu veje nkutamba siyamu. Wando wakupunda pa mia mashila nsana gaviti mbambu mia nsana statu. Wan distritu jaka yang provinsia ja sofala ti jas maneja la na miaka jino si digongu lio kuti alusile migunda jawo ni inyama ya mwitinji ni ikumba ya mezgaula paudimi wana miaka jino mprovinsia ja Nampula mpaka kumbele jaka jino dama disi ye kusola izima ya kwanela mashila nzano ni kuwaga yusupeji adi nkupangani ya pakurashida kuti wandu wa jinji angwe jemezi gambone nyilambo ya kusa chiwanje cha kulondria ya chitakula nchilambo cha Malawi chiweje nkulungo lila nkutula wacha kulungwa kulungwa iwanje ya kulondria ya chitakula nchiwanje cha Sadek wakuja kulolela chitakula nchilambo cha Zambia chitakula chele jishwa gangutende kwa pamwezi wa Malawi kwa gosto pojo manja tuishinatio ngani siya kuleka nkangala siya mwono provinsi ya jeniasa.

0: enaife wanyamuka nyamuka mitima ndiye kanyimbo ngati kameneka chimaganiza kuti yai basi chisamba chija ndichimenechi sindiye movinamo ndiye ana masiku wano kuti akodi adadi inuyo mukuvina ngati kuti mwina mwake ndikutamba zikukhala morani ngamalingana ndi mphepoyi
1: ndakomanini popeza mafuta masota moyo
0: enafe utipeza mu studio mpaka ndithu bwana kututumuka kuti kodi iweyo ndandani mangooneka maso okha zinazi angozima ngamanga zozima ngamanga zikukhala bwanji kodi
1: ndikamwe mondiyezangan ndisangaladi cholinga kuchepsa
0: tikuzizira kuniyasa kuzizira akuti ine mafuna kuti ndikamwe mowa komanso ndidauti zimula moyo wawo mavuto ndaenjezera ndiye chakwathuko timati phala sati mowa iyayi napitako kukamwa phala kumeneko wazikukhala motani kuphala kuja abwera wonyamulidwa pamachira zovuta kwa basi

0: nubehera sa sote kateka yawo eni etipihaka ihime wawana kanyariwa mutanova opiera o makisero enhala otipiha ihime samasi orerela ouria sofiera 500 nahala wibihana to ya wira o provincia yo Cabo Delgado wigo sorehereduwa sotene ya wi yukaniwe anashikola yawo eni yakale va masoa ohianahiana mumweri wa agosto onrwa o provincia yo inyambane mahikunira huneteleke miloko milini matanne masheshe opiera matanna mosa a mweri wa setembro mutokwene oniwera sa miteko sa makhalelo ahu ni eturismo provincia yo Zambezia yowoniroro meliha wira sotheneso likanela wi ahipakihiwe sa owehiwa sa seyo siri sa makhalelo ahu mwa ikano sammawane antoko ni keche ni nyambaro miteko sini sivarihiwe o makisero wa mweri yola ni o mapacherero a mweri wa agosto o distritu yo Gurue o Tanzania atu miloko miraruni athanna mosa mwayawo opieraka sentu itrinta antoniwa okhalela mpanta wa mupuelo wokhwela opakiha sa nyamanya mu elapo ele so phuriwa icipaso saya sa winto enathoniwa okhalela mpanta wa eterorismo mapuro ale emererani wi iyani sikinako nookuxa vavafanilaya mone Atu eli aho kwa omakisero wa esimana mwahawa ovuluwela masini amoloko na mutimbwa odishitu yo kwamba oniyasa no. Atu awo akuhie ya akwela ovariha miteko kamusa kamusa vavo ya vuluwela ya masini mo opiera okwa. Ehali elaleiwe ni osu eliha ihali amoloko wa sensape o provincia yoniyasa. Yogo inrewira mirutu sa atu awo edi sa hiruliwa masini mo. Nave noperera wa atu otene tepi tepi alipa omesera wi ewesheke mbanda wa wisa kira ma irisa sokmelela masini ya variha kamiteko saya mbuwa mwa mioloko nari mbuwa mwa iparea Ernesto Martini ohakereri hanimasu a eoperero ariki wira atu araru alipa omesera yawo ya hitutushiwa ni echeku ya upa umakisero wa esimana mbuwa mwa miteteso ngo o distritu yo lago. Ano yogo niwi kumelende erisa masi yare etu yokurumiha vanjene niva atu ya hati makela ewopoda masi ni mwa.
1: O SENSAP já está a garantir aquilo que nós chamamos de...
0: Nino Pereira Rua Atu Otene, tepi-tepi alipa o mesera, antokovava, nitipenda huma puro ale naladea, ui atu enamutariha ikano, baholo vawisa kira, alipa o mesera, nare atu eribote, ya ruaka masinimo, ekaleke awoeshesha emara, Yarimi, ekumelela echeku wala hoye.
1: Ao rio, observe aquilo que é a previsão meteorológica.
0: Ntapulende masu a Ernesto Martini, osuelia ihale, wa mamuloko wa Serviço Nacional de Salvação Pública Oniasa, anleli hiraka sa anokwa, waha wa ovuluela masini, nave erisa hi ekumelele mpua mwa ovuluela sowela sa umeserela akina akina amudisitu yu kwamba ni olago. Amiteko aniwehera sa sote kateka o provincia ya Wampula, yawo eni etipihaka ihime. Ihime ikabi opiera o makisero wa ea kayela sininto sipanehiriwe wa namawani amapuru ale. Abdul Afai.
2: Mwala no amiteko sote kateka Wampula ama holelaya, antuki hera mituturu samasi sinipieria. Miloko mitanu mutano vava. Sinihimwa ikuru. Soko heri wa atu. Oiha wala kamuraru leo lawa maasi. Mawani munikalaya. Tepiwa mitete seye sote vela ni wapoma sa provincia ela. Wa mituturu seyo. Miloko mitanu ni mosa. Mituturu sote kiwa. Na vimia sheshe ni miloko mitanu. Ni tana taru. Ihime sote ipihiwa. Uudika ni heri ya mutakola. Ni nlelo. Sinote kia utumikacha mpea. Miloko mitanu ni meili. Habari la esuwilihiwe ni muholeli, uniweheri amiteko samasi, ni kalo sikina kusamawani, o direksyon provinsiali amiteko sote kateka, wampula Albertina Carlos. Wamituturu seye samasi, sinaroa otipihiwa, wa distritu mloko ni mosa, seye sinuona shiwa otepa, ukumela kamutana niho, waha wili wakamasi, tepiwa piyo kati wa elimwe. Onihimwa o distritu wa muhikati, wa mukota, wa eradi, orapali, umurupula, Umukupure, Wangoshi, Omooma, Omugovola, Olalawa, Niomalema. Albertina Carlos, Osueli Hawira, wohi ya msuru kuhukumihiwa ni kuvernu, mwala anoyole, ono kaliheriwa, niana makalihera naya, uoteki wani, kwa mituru turusei yo samasi wa provinsi ya ela.
3: Neste caso, essas todas infraestruturas que eu fiz menção, acontecem através de apoio destes parceiros.
2: Omahayola, So tena si himiaka, sinukume la mkali herio, wapata ni huyala, ni mkali heranahu, no kana viza mundiali, no kana banku ti Mosambiki, no kana UNICEFI, Elveta, na ikalana Transforme, Nutrition, yola nave owaliwe. Masi ahia samanupa makina aku, ni no kana to programa, oni bahamasi, okali waporona zari, ulipi heria wira, so tena seyo, nirenamu hawa, ana makali harana huyala, ni noto kiheria, warumeli hamasi, wawirla ana mawani otene.
3: Que nós recebemos através destes parceiros, sejam sustentáveis e que tragam água sempre para a nossa população.
2: Albertina Carlos, muholeli uniweheria miteko samasi, ni kalo sikina kusam mawani, o direção provincial miteko sote kateka wampula. Wampula, wanisuli wawira, Simpanya na yami tuturu samasi, sinipieria ikonto pili, ni mia sheshe, ni miloko mitanu, seyo ikonto mosa, ni miloko mili, sihimba ramuteko. Wanoni heria awira, mwate looka iwa masi iwa provincia iwa mpula, vano, tuovika na ipurusento, miloko mitanu na mosa, ni mosa. Wansuanya wii, atu alipieria, imiliau isheshe, ni mosa, tanrume la masi otu kiheya.
0: Aho leli aniwehera sa okumi. O provincia yoniasa, anoperera veli, wanama wani otene wi etariheke, ipiro sa orapela ireta sa ipumu, muimara seya orira ontepe laya. Mukalo wa orira, ontepe la sha muidistritu yolishinga o shimbunila osanga omwembe ni onga uma. Unonea ya wi, mikalo minjene sa areta mahawa ipumu, sinilemba mbuwa ma ispiritale, So provincia yoniasa tepitepi mapurene yao. Muholi, mosa, oniwehera sa miteko sa okumi wa anama wani. Umuloko oniwehera sa okumi wa provincia yoniasa Carlos Kaomba. Inre, wira, muloko ole, onone lela mikalo, mikina aku maashina mwane yao angwelihiwa miotune. Mkalo, onkukurumiha ni onopopiha okumi wa namanene yao. Muholi ole, onoperera wa atu otene, tepitepi wa anamayarini asinene asinamani awo, awa huwa, wi, ekalele ni otariha ipiro seyo, sini, sinakapelela masana sene, okumi wa asinamani, wiyawo enunua pama sene.
4: As crianças estão lá sem máscara, e isto pode levar a casos não bons.
0: Asinamani, yawo ninawona, wedihwene mu... Miotuni, niyawo anavala ireta antokosa ipumu, okotumala wa himala, ni nsikinako. Unonea ya makacha mihweni yawo, yawo angwelihua mimotuni. Bava, unapanya niya winto, ashinamani aya okumi aya unachikila mutuli. Baru okwele ya wii, na kosope kashinamani ni yawo, na waki hiraka ireta seyo sinakumele la mahawa. Okotumala, ni wii, mahiku yala, unatepela sha, mchupi, ni ba. Uwara mashkara ya namanene yao ni hiyo ni niko sopa ni walaka ikasako aholo wawi narapela ireta sendese yo.
4: Komisaru mi deja, nos proteger mi desta poeira usando a mashkara.
0: Carlos Kaomba, mosa ashito kwena ni uhera sa okumi wa namawani, omuloko ni uhera sa okumi wa provincia yoniasa, andeli heraka ipiro sitisokole ya otariha. Aholo wawanano ireta sa okotomola ipumu, muimara seya orira ontepelasha. O provincia yo niasa. Anoni neta mkuhandu waka o provincia yo Cabo Delgado na mpanye Gracinda Masura. Yowo oni andeli herewiso teneso dikanela Oui, you can we anashikola yao ini yakale bamusa o provincia yo inyambani mpanta wa masoa o hiena hiena.
5: Ukabu Delgado chihava miteko chotene chopa vila utukumani ya ukumani uko nokele anteko na isentro yulu paleva provincia isidadi yu apempa amu afano mayuira masintano imi acharu no wakumi atandie anokela wira masintano na kumi na sita olapo noiho o machikolani anokela wiria ukoma maoku 29 mweri wa agosto mpaka maoku 6 mweri wa setembro chinowa iprovinsia yunyambane iapare chimachie ninakulela mwolumo o masintano o machikolani ndrita umasumele uchikola ula eraka machina o mayuira masintano ahava ngorakane chokuma i distritu chotene chiva provincia toko pempa nokala ukalana numero nenchi no majugadore tuswini Jose Kompeo hotonka wira toko wimapi iskola industrial ni centro ya mwavano yulu pali wa pempa mapro okela uluka mama yuira masintano anokela wiria unyambane mwaka wonantano.
6: As condições mínimas para que as crianças, pelo menos durante mês, que vão permanecer cá antes.
5: Ahavo manana otene, uera amirao, ino meri chinoa, akale worera, ainati urua unyambane. Ihawo iolia, maforo orupa, malelio, ni uratachela, ninaala unkalana mfurumeru, uera amiravo, yore meteko chompira nusoma.
6: Essas crianças, garantir que eles consigam sucesso desportivo e sucesso pedagógico.
5: Niverake anahala utandia tototo, mayuira masintano, maoku 16, uinati ureia unyambane, uchuwelia tipani, nokela upanka isafari.
6: Provincia teja indicado.
5: Maoku 10 mweri wa agosto, nahala wachuela, mayuira masintano omalila anokela, utandia imia imoja, nuwa 30. Mana ya wira, amera wa anopanyanya, imia charu nuwa 10, anotima kila umasintano ni, wachira imia imocha nuwa 30, alamulia pasi, utalia ochu wila venchi chinene, wira masintano, mafunti ahanana, uchu wila utanla, kahipahi wira, ule mwajameno, mena, ula mkwaho ulava, hatana halaka wala tulahana mawani, wira amira wo, anukela unitonya hii, akale ochu la masintano ugorera. Mwalumo a Jose Kumpe Ujota, navaha mwalumo, ndeto masumilio uchikola wa provincia, uno Ukab Delgado, ulumacheka hina wote nkacha i provincia, wajiraka, masintano umachikola ni olapo nweho, onakumi na sita, anukela, wiria i provincia yonyambane, hina umahuku anuwa, mwaka wonantano.
0: Ya siri halisa wa mkumanero wa ihapari vava nilaya ni hikuna na norempa. Sikumelela kwa provincia yoniasa nini uihane ya wira. Muholi oniuhera za miteko sa makalelo aho ni eturizmo provincia yo Zambezia. Yogo niroro mediha wiso tene so likanela winto ahiriwe sa masoa amawani. Wina niwepa niheniwa ni keche ni nyambaro o distritu yogurue mweri ondwa. Nusha Rodriguez toni andeli here ehali ela.
7: Mohola ni kuru na miteko seko velelo ni mikwahe provincia wa Zambezi ya Angela Asulai. Oro meliha ui erima kuchulelo. Samahere herro amthuku manu iko velelo sa uina nyambaru ni keche. Ona ingihiri wa weri wa mwepoma ya wana guru ya mala wa mweri yola ni mapache rero amweri owo onrawo. Aiwe na ingihiri wa wakila makuru makumeli ni makinaku eli. Otene ruhaka ikovelelo saya sawina erwaka mapoma nsotene saya provincia wa Zambezi.
8: As condições estão criadas, os técnicos
7: da direção provincial do Correio. Ana malapa, ambare ikoma ni kuru na miteko sa ikovelo ni mikwaha, akuma, erigo na guruwe. Ereherraka ikoma, wa mteko yola, ata nini achu epo maele. Wiyupuele pama makalelo. Aweji hiwa muteko yola nari mpuroto na hala weria. Nera ni rehe raka ui muteko ola wocha peliwa wa nyambaru nikeche orere nari ovuwe walueto.
8: Masao E estamos apostos para que realmente o Festival de Nyambalo e Nikeje seja um sucesso.
7: Ntapulela kama su Angela Sulai Muhula ni kuru na mteko saikovelelo ni mikwaha ai provincia wa Zambezia. Iweri hiha, anamipa muhamo he provincia wa Zambezia enera eha kalale ewe hiraka opacheri hiwa wa mtuku mano yola. Ahia tomi upelo saya mpua wa ochichimi hiwa wa ikovelelo mwe provincia wa Zambezia.
9: So, wanakuruwe yu ni mroa nkiwo atu atene ni nki yini wa ilikweke yu wito. Na opela kasu akuta kuruwe yu wito. Na atame la niwi na iwe na niwe na naka noone yine lwe wole ahone ahidwele yine lwe ya nikweke. Oone we yu ahudere to etina muhuderi wa ntakarawi yine lo ya makolo angu toye nroa wa makoloni.
10: Hia anu ni hiti wale purke. No kana na misikaru za hiyan mama wei kalera misikaru kureto amirabu enunwe ina wana anamane heni eduwele uwa wakana mine lo mkina kwenye wiiwa nikeche nivanto lewa mpolo ene uwi uputuloke anamane wii hitiwale mine lo amakolo uwa makolo nguwahu ni hitiwale
7: yara na mipa muhamu hae provincia wa Zambezia
0: ni wihane muemara seya ya wira ashitiana wampula yawo eni chapela samiteko sa eboma ya elapu ahu yeyo enkumiha msuruku ya kaviheraka ashitiana mpanta wa eprograma enihani wa pro mulier ekwelaka wajukula ashitiana elapu ahu Rajabu Asane
2: ashana ashitiana wa provinsi wa Mpula anitapela ikuru samkulu pale amlapuni mahumu Daniel Shapu mwaha woro meli hakawera wakala msuruku otukihiriwe yowo onire ilwa mwana mwamtiana wavaraka yovara yowi kalihana ana mabani leni wahu, asuli hasawira, musuruku owo, onoro wako iheria ka avanchi pale, muhina wovu kulela ka oha wawaya, emuiraka anakoso, olima, hatani otuki hera miteko, seye zikanle o wako iheria ka, wale lana kanaya. Apo heria ka, awosa, asuli hasawi, ani vara miteko sohi enasa sowi kalihana, masinya, kivana kwa iheria wo okela ka oholu. Mwaha wawera anchene wa iya wo pohiriwa anamane tokweliwa ntomsurukola onoro wako ihiri ka awo waka hana kamakuru wawera anavara yovara ekale o wako ihiri ka ovukulela ka ohawa waya
11: Nzina na kainya sharefo, kiyari ya nakala dhada. Mimi vya kala nzurukuyo na ajuta reyege, ni mwira kena koso. Hini makero yari hiyana wane pahi mukana hiyya. Alopo na makero nitishkala sarpahi. Ni vya kala kaeo.
2: Muna kala mua shiti ya nani barasheni?
11: Ahava ntumi ha. Ahava anlima. Kata nitu ni mwaka kuvela ele. Masini nchia na hentoka shiti ya nani mwira na koso. Puruzambu no mika panya nzuruha kaponya kondu waka kini tumakela koroni kuzini. Kana tronka kama pahi. Pani nitu waki nupu kata vangi. Akina kuwa, nitumiha kia ya rarancha. Katantri mwa kuvela elu nitumiha.
12: Mwira kena koso, nira kastiki. Vano, nilimeke. Nalima nitumiheke, nipanyake nzuruku. Kuko panzuruku, nina wama hashane huale, atumiheke yotumiha kia na achutari.
13: Sina kinazimia mina nantu, kikano ntupaya. Etu kitsivela leva tule, presidente hula vulelehu, asuntu, nzuruku, pero mwira na koso. Porque hiya makati aninche naso freri, wakatamentoni. Ini kana namo ni kuhiria kusami timiano wake hana namo ni totari kuna seti hiria wazo shtentera namo ni oteni kaifasi
14: Adija Manuel onroka kalihera jueleshe na nakose paro na jutari hiano agena nro lima paro lima wafasilitari oche ya shinene dami
2: Yari maulumaya ashana ashitiana ohi enasa habani leniwe edishiti urakala portu omayaya Eshukurela ka maulumo amkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu Mwaha waro meliha kawera wakala msuruku otukihiriwe. Yowo onete ni wapro mulieri. Unere la waka liheri ya ashana ashitiana. Wera anavara yovara. Mwina wovu kulela kuhawa. Yekumele wampulanu. Mwina malaka na mkumanelu wihabari. Mpanto ula wotano niriari ya lapahu. Rajabu Asani.
0: Atu o Balama o provincia yo Cabo Delgado. Ani wira ya winto o kale wiwa nana. Nave okapelela saseyo sipuriwe muiyaka soma lihera wari wokulea wetelela ni wiwanana sana sene. Gracinda Masura.
5: Ikwali mwapara, ana mawani ombala maoka Delgado, ana kurumicha, wawe hanacha ni ukale acharacha mpuha, chuchuchila, chopavela ukoma lihera ngaku ule nchoko ule kwa miaka chinovira. Yoluma chaka wa siku huru ni ila isabadu ila, Ya pera yaka arubaini, nene akalekeru Balama i distritu ni munisipio, aina anawona ukala ichikola isipitali ni chetu chikina ku choto nira wira wala mahuru uholo yiraka mpuha bitu yorera yokalera ngaku mawane.
15: Uma das formas de valorizarmos estas conquistas é de continuarmos a ser...
5: Manana opavela utitimia ngaku uri upoherera ukala umito wawihaweha ale arinamiruku johiloka anukukureha makalelo ana mawane o distritu yombalama.
15: A vida de muitas cidadãos residentes no nosso distrito.
5: O Katene Yoyo, Mansuri Kasamu, Molele o município Yombalama, o Kulubele Hawira, o município Inala Upoerera Uvaranteko, o Pavela Uira, Ana Mawani Akale Worera. O município, o Muchani EDM Enrita, o Nuvaira Uparela Ilusu, Unacha umorusela ilusu mabairu ni mprapara ni chova munisipio. Ana mawani huva, anupavela ilusu. Nina aluhera unhela pave ni umatala alkatrao mprapara ni. Ikonta ana mawani huhi, ana pavela. Ucho, utapila chia iaka arubaini. Balama akalekeru idistritu, nukale munisipio ya hula tulia atu ohiana hiana. Okuma iprovincia yonampula. Ni uniasa.
16: Elelo ni hoteli ya genji utakana ila ni jumati ndri asiloku wetu. Proke wata mana iriti yomana pina kubayala tuwale ya kumakayo kuma umaku vela mkuna nao.
5: Yari maulumala arashedi banause mwulili omuni sipio yomarupa i provinsia yoniasa ulumachaka ila isabadu ila i distritu yombalama.
17: Muholi oniwehera sa asuntu sosiajo provinsia yozambezia Elsa Colombo, onoperera wa yale awerihe sa osomi aya o Politecnica Mapuro ale wira yukane ikuru ya winto epanye waka vihera mamosa mpikano yao akumane ni mahosho anihasu inkumelela o elapo ya Afrika Dusul. Ehali ela ni Nusha Rodriguez.
7: Mohola ni kuru na miteko saikarari ni yana lukwe provincia Vazambezia Elsa Kolomola, ona vasa ekuma amavano ya husere shkole tokone ya vachuabu wiyatana ikurusa ya ya fakoma liha mwaha ola oneri wa mwelapo ya Afrika Dusul. Enathanyiwa ya ananloko ailapo ya Mosambiki. Elsa Kolomola, alocha metipo saradi Mosambiki ni hikuna kwasa kwasa. Ovirale, weri wa ya mutukumano wa wake la machankara. Mutukumano weri wa aiwa ya hake lihi wa machankara. Ana mausera ya apweha masana mararu. Ya pakai kursu so hiana vachuabo e provincia Vazambezia. Achera kamusulu awe muholi ola, analo chato ariki makacha miho elapuangwe na viraya, enanu kusiha wisu upuelela ni kohaka makalelotani na halahu werawi ni malihe nari ni vukule miaha sisiha. Mrimu eluku luku yoka chamiha mwelapuangwe. No,
18: vivemos num período particularmente exigente para o país enfrenta desafios de natureza econômica, social e ambiental, aos quais somos chamados. Os impactos que exigem de todos nós um elevado sentido de solidariedade e responsabilidade, o repatriamento de cidadãos moçambicanos provenientes de África do Sul constitui um desafio humanitário e institucional que requer uma resposta coordenada entre os diversos setores do Estado, incluindo as universidades.
7: Essa Kolomola. Alochariki elapo ya Mosambiki yokala ni makacha miho saya, makacha miho anahala ovukua. Amu avano anawusera mahiku yala, ya pacharopaka miteko nari ichu ahusenraya mauseruaya.
18: A verdadeira diferença será feita
7: Echu, enahala woni ha na usere. O pacharolapa muteko na faka ochincha wa makalelo elapo eraya.
18: Innovar. E trabalhar com ele.
7: Ntapulela kama su a Elsa Kolomola, ona huli lihani kuru na miteko saikarari ni analukwe provincia Vazambezia. Na kumavachu wabo, Nusha Rodriguez.
17: Nindelo na ejakani wihanaka ihali saba mkuma nendo wa ihapari. Anondo we oilapo yo Tanzania na mpanyo mkuhu Montero Bonifacio yo oni anleli herewira atu miloko miraru nuwa atana mosa yawo Antonio okalela mpanda wa o Nyamanya niwi ni mumpuelo wa ya woto obhiera ka senti i 30 athukiwe ichipa susaya sorehereriwa wi etarushiwe nare ekale mukalaposo piera undumwa nyaha saya.
19: Mwelepo ya Tanzania atumileko miraru owa athanna mosa mwa nkira ni mosa owa mileko miraru etukiwe mwa hawa ohoveli wa orehera manyamanyo mapachiru wa mweri ola milatusa ya sopihi wa otribunali. Ala enahala othorihiwa mwa ha wa uoni wa wii mupwelo erayano tiwa onanyata ni otanyera manyamanyo mwelepo ya otene ya otanzania. Mapolisi otanzania aso lihawi ni kuruna na nawe hawehiwa mwaha wa metukumano na kalayano nraheraka manyamanyo ayo, ntunaka opaka sona na ramwelapo mpaka otuna owiva aholeli a kuvernu ni atu ya hemiraso tunasayamu. We etanyere wova atu mwelapo yothene ya otanzania ya narahera ohisa ishikola ni onanariha ikaruma sa ovaha magesi elapo yothene we ekale mwepini. Alatu ya narehera owala misewe ni ikukulu, we ewoche liheke ovira mapolisia ni atropa, mwa kuvea, we epie mapure hala ya opaka kamo, so otakala iso, we ewakihe atu. Yotana ni hasha wa mapolisia, tiwe atu ala, ya nirehera we iye ikapwiti, we evarile miteko yupuwe laya, aswe liha astokene a mapolisia o Tanzania. Okumela odara Islam, ehali elamvahiruni miyano monteiru bonifasio.
17: Ni pia kava ashikui humu na niwiriana ihali sava mkuma nero wa ihapare muwila o leluva sare seya. Sare heri duwe ni miyo Maria Fazenda ni akavihero ya Del Sofio Daniel. Nawekela wimuluku amahala ni kapelele na hikumanele mwikwaha sikina. Mwani.

aratia lanli aniyariwa umuhikati masi isa de joyas onikala ba poma wampula ba kulutu wa condominium.